mampi samay da tayos pagars mawakaro na kami. Akamata yus pagar amakasuma arunak. Akasuma arunak kapat yus pagar. Akasuma kaita dito yatist o ay chist. Akasumta dito intient ay o ay chist. Yus pagar am takit yu imampi akorasun.

de la vida. Jesusah siwa. Kaniwat antampiti ha'echahat kaspati. Kanukasti tatituna la kapata mistki take aruna kapampiwa kakani. Kutap hamaya nanakampi kim satunga minutunaka. Parlasit hanyaniwa winyaya kakanya arunaka.